0: wa o tlhokolela
1: mmaga o tlhokolela ka borokara mele ke nne e nogora meba tenkelela tekelenle mena e kgaka roma sekga ena e kgaka a moazano o ka tiolo le iwe le borokarama mmaga o tlhokolela mpakolelova a moazano o tlhokegeya ansuelo mo iwa ratu ansuelo mo iwa mutwana vulaka te murare lo ru ha le programa sena berta
0: ayo
1: e sena berta yele kuta mutu o khala ne twawe yele himo ira na mu ikuo sa ntrene o khala mutu ne ngwa engwa rawe na mphanela radio mosambiki o hana marka ne mahawo tsekulela e programa ya reta i programa ye pili marka poropri a munnu i harati ula o kala ka wira mahawo tle kulela khondro wa baba no wana wana shuli ono kwasha ono kusho okati wote
0: ovachili
1: ombahakili munnu welo wote ne wa muthu kahi baba le radu musambiki atwane apa kale kahi khanne tho majini kani ba hamone lwaka atembe ka afuna ke rewe iwo ila vule na na mahonela ta shukana wira ko ko ko ke rota le morare le ba ka ni ri mo ka tiwa tha kale ba kan tshura ke wira ke beke le wira anke o kushiwa iprograma senye sa khalai sa sena verda sei sigara variwe sa khalai ire rihediwa maboro ala ndrera uire kumiwe na etikeri wena ende kadigeri wena inadirhiwa sei yetho porque khairere tivimre tingchele o iroka na wi iroji pichiwa sa ndrera la seiye ire etikeri akala uire aroka na niboro na alabuliwa mwaka uira bani mwira mwakola to jiniri sete o tipichiwa yele irehiliwa ina tuwela to ina tikiheriwa se yenniwa porque hayitu mira wira endiwa wira lo niphela ndiwa ringphela
0: ayo
1: ah yeyo ne okatiolo le ware role ikuta sapa tu ya roka hin ningani programa ele hina kale programa ele ino kala
0: maraka programa la inha iha roha jompela ho
1: e programa le ha jompela akala wira molipo ku mihera o riveri ya nrere na okushiwe bona makadi hera mukina onira ora ya hikana le she o no no na akomere pe manje ire ko barere naka
0: ayo
1: ah
0: nto kwa ni baba oi khala mero nto kwa ni baba
1: oi khala mero ale anta o kale ke mutu ti mutu e empresa mukende
0: ayo
1: ah e direza ya radio busuela
0: aha
1: botuiro o khaleleke
0: ayo
1: e kina ku athiana ne akhala ya nale ya kana uira akhala
0: akhala ya bishaba mi wa radio wala ya radio no are horomare
1: are we iwo
0: aha
1: o kala ka uira na uiwa akhala ya ne mi wa radio akhala ya
0: ayo
1: na uiwa nina no ni mwiwa radi wa nina no
0: aha
1: radi uleva ne onkana bibi mukhina mwemu
0: nta mabe kala sai thala kala yire ke sai
1: atwala akala ya nana ite be gori mele ni ari wede bom
0: ari from andre ne wala remu
1: ari mombo ndoko anandane
0: aha dona grasinda
1: adona grasinda akala ke nyuko no korwa da ni mwiwa we kunyaru niba ni mwiwa tho mukimukina orene yone khaleke biuko no kune shigura ka muradi ni mambani wiwe ke o akhala nendo ninyi wiva ari wene okati wa masipo
0: ayo
1: masipo radio Mozambique na balela wa mkushawe masipo oh it's okay here yeah mm and you hold on to kira mati po it's okay here yeah and I'm aware of the core rati what can I do it
0: masipa yeah, yeah, yeah, yeah, masipa mve ha
1: ha ha ya kushua masipa ande anakohiwa aneni ande
0: Murajo
1: ni hakela ni hakela sipo na nyumba ngahaya ni rumisha ni wetoko ni rumisha kwa hiyo akokiweke ni nani watu ni meshe pasheni sipo na
0: kinlonge
1: hata kinlonge na moroba pake basi mtikiere wewe tani nonyo kani ni yongeza muhimani yeru ayende
0: ayo ele ni kunye nitani wa ni kunye nitani wa sensura
1: ahe nini wa nsipo ni huko kitogwe na ulu
0: rati umusambi ukuo
1: mashi rati umusambi kiyo lato
0: no tapela kai vanto vanshava
1: vama nshava wa shara jempela kipie o kana baba kongweri wako evairwe washa minako kembele kirewe weka mshu kure pape meole kachika kirewe wanyi wendo
0: ayo
1: kikinati ma rozalina jawahika rozalina pa
0: mkaya mnaba haneva islamu sanyo
1: ii islamu iyo islamu iyo kala mkirewe na ula kasuna uwera jire ya nansive liwa ni rati yu kinave kelena rati ula nisive laka ohi nisive leke so otwe laru ni mugushe ke radio ni nam buha opuro wa nrele radio ka hita telefoniru radio lola kinave kila atu otene okuma eletera akira a kinromo roela abduli nruye mpake eletera yu kisera erize ni kera kiperevavo
0: yashkula ni mulubalaka abudule sana
1: kunyata kaka kimpela kimpeke le kunyata kaka nambani zeti ni amusa haka ote
0: ayo
1: kwa uvira ikina kina muhima nyukune kila karereli wato
0: kwa shkula bundia
1: bundia mbare mutekwa salama ana mutekwa ote na kaleka kumi
0: no shkula nani mwenye abudule sani Okumelo okarupe ya watermelon o syndrome msore wa rajim samiki. Alo bondia.
2: Bondia rati msambiki, bondia na maure na rati msambiki.
0: Eugenio Mario.
2: Eugenio Mario wa nishalawa, ipairu ya wana mimi.
0: Nkaya, okumia ya.
2: Biba, tike mkupanya mluku. Okumelo nera kawahaka.
0: Ayo.
2: Ni kina era kebara kabite kosa kaje yo kebara kare le yo era kebara
0: ayo ami wala hay radio non roela nonno

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Essa mata com Rami?
1: Rami que mata com na machilo no.
0: O na machilo, o na momola.
1: O na momola, eu tô querendo aí um carinho.
0: Ah, um caia. Ensina to coisa sua, ensina aí.
1: Ensina na que tiniro a 30 domingo e chale.
0: O cara tem muito tempo para não pular cá. Vai chava metro lá o anigo.
1: Vai chava metro lá que tem novo tava cá um.
0: O orta, yan lengu.
1: Ai, que sinto a sanja kau.
0: Mushiri, ni pane mushiri.
1: I, mushiri nata, I sinfanya na itumati.
0: Itumati, alfasi.
1: Pimento.
0: Mas so pachari, so koma la, so pachari kuru koma la sa, tuya.
1: Ai, kuru koma la sa, nakuwa yo, wo.
0: Nakuwa. Ula, nto wa vakire sai, nakuola. Anche tu come hai ava mosha?
1: Sì, un tesoro era chinato.
0: Guai, sono una anima.
1: Salamo che nava a Marca, donna Giulia Mario, Nanaka, Marcia, Gloria, Shuti, Rupeni. Namu siya muda kanmu namsula kayong kanteke. Nipalya gargar tu kapela wu. Sulwa ka mong tampena. Namu siwa tene. Ani ki uriyan.
0: Apera tata?
1: Po pera.
0: Yashkwela bon dia. Cuatro horas y 41 minutos. Lakana hula na rami vai na hula neuri na osha kola wa es sábado. Bom dia.
2: Bom dia Radu Mzambiki. Bom dia Manu Sanjagush.
0: Nsela mata kwa ramu la Manu.
2: Altura altura.
0: Muhavo.
2: Manu yu eopi.
0: Otowa Manu otowa. Kira mano ala fike no ripa u ho ya mutuma chinjili.
2: O ripa mentano kiroye.
0: Ah.
2: Ehe ni. Karo ikanya rimwe sana ntano kilobao.
0: Ayo ayo ayo ayo ayo ayo.
2: Ateka aporo milan shivu. Ay, kwiri la, isu wenda se ntani perasa sala.
0: Ah, masi mahiku manjene.
2: Mahiku manjene milobao na miyo muumu tu. Ah, telefonia, iliva wate ntarina, ata mahanda.
0: I'm going to go to the hospital.
2: Yele ya pole yele miyo eba nite pokitive na nitampe leleshe mrati wana mwanya akili ayo nila nili baha mirugo nchene niyo hospital niyo ayo nite pokitive la nchene ntoela likalike la ila ntoela atuna kehivare li nyama si okuziele baha kauri ya nakatu
0: mahekwen la tati inyo orere liwane li nya.
2: Tapa ako, kising tole. Ata, malarupi vita tu niya. Tinna, nila, kung yung tiyo mo, kirapa.
0: Arin,
2: duka, ato sa marni niya, miyo, maginina, nama na ata.
0: Altura, kaya ba ito? Vanshaba,
2: miyo, mitago sa mata pa, mreheri ka na jokwa.
0: Ayo.
2: Andromre hiri na joko epa kule lakini tuende ya.
0: Wampula numpia lini nino?
2: Wampula kumano kinto wa.
0: Muni pia ka?
2: Woo, hindi pia manu. Hindi pia manu, numero ikala ka.
0: Ayo.
2: Siki,
0: sinko nyatisi yowera. Muni viri he, muni viri he, muni viri he.
2: Niye.
0: Siki nyonye siyo.
2: Kisa ihadi tu maiko ahinkumana humratio ni mo.
0: Miyo, mutupanya numbo nake okora.
2: Amana Corriao, Francisco Junior, Natu, then I would not have a Saratan Sambu Casa to Lobo Cuanceva, Miamul Palaca, Corlo Varlina, Marco Sauti, one of my two attempts in Vamacos, and Corsula Mulpajaca, and
0: Poscula Manu Bondi, Amuco Kelly, and Amuco Kerekani.
2: Baba Kahim, where you Kahim, I hunk it to Willis.
0: Masino, Manas Mane, what I want to be,
2: and then Mulpajaca go to Corel.
0: Quatro horas e 46 minutos. A Ramra de Halongo, ela mochou de um. Eta, ela é com a Xeriana. Bom dia.
3: Bom dia.
0: Essa é a Mata Corami.
3: Tô a Rádio Acapatia, a Mueira, onde está a Curuno.
0: Já Acapatia.
3: Ah.
0: É a Rádio Aya.
3: Mas se eu com o Xelelia, sou que ele vai com o Xelelia, Sana, Msuluaga.
0: Ula, com ele, era Msuru Otonko.
3: Eu com o Xucurela.
0: Owani, we go.
3: Wali wenu ate baba bashaba ke nroa ka wewe to rola bona sa halle sana ne nomtsika
0: ayo ko unli habo
3: niyo ke hiwa
0: bana ba hani salama wa to ko ne ka patia
3: salama so patere ke nada ha mara ka la shwaki na antonio le mena na sonia ke mba ke mana ka sonia o mphane mana chatiri na iyawe ni mana wene ke ni ba salamu karo le ka pa altura khurani yo angi mena na salamu ke nada ha Kiroa na ntala vale kapanya piki na kava isalamu ane strishove kire mbrete lwa Kristu komu neta da okeresha karwele apele tiki kina vaha isalamu arto pela o kina vaha isalamu kiroa mpula yo impanya manaka Antonio mpane bairo o kavalaria vale kini vaha isalamu karwele pakama mpwa kina vaha isalamu ati yu ekopelele akale yasaki na kina vaha isalamu Ya signore, onroko siniwo anama hamle ni tokina ba isalamu. Na papa kona signore akiman ya kina ba isalamu. Ki rowa na kusika phanye em rapelao. Ki re isalamu. Ki tike ki kurwa ri ki rowe onkuta malabale. Ka phanye. Amana kurwao. Ki re isalamu sanyiyo. Imba hamana ka shuwitu isalamu. Niyo ka ba iwa khaleta ka khini nate ki nikwene. Onkuno ranu khala ro ka tuwa mala.
0: Kwa bon dia.
4: Ya bra.
0: Banta ne prala ne makula rama homo sapa he homa liheria. Wara mola ne monte re jamo sho de mo.
4: Mwana. On conta rike pañao.
0: Bon dia.
1: Bon dia mul baya ka tie ke sia le ka halan ni salamu mul baya ka komo ka tuwa mala mala ba ka no ba ka lan yuon ke ba he. Salamu yo.
0: Tabi sama tranke. Tana ma tranke ke so mi he.
1: Amatanke tamana khuriyale wa dirigishan no ntokar ya halan ni salamu
0: ane re riba
1: salamu kenada ha Francisco Junior haba hi salamu aputo muerlane ya santo aka kelenle ki haba hi salamu ardu rao hi salamu mister jove ki haba hi salamu ya pekina ya to humrupulao Patricio non perro a tionisto sera wani kupa mulpaya ka kemal lawo
0: kosh ko lama na akuriyo brigado pantara mi ni ngwa le bathokoni kwa mwana akuriyo kosh ko tena matanka rami yakela musiya na patani ahevandre linya wira ahinyonyi kwe maiko khanlika nayo Ate bitu, iwe apo era de butu. Siri watepitu, watepitu. Maisen ruyo musoro ni GC. Vavan tova kati moshudio. Woni malilavu. Namurohla nilo nintraba nila ne maku hampa ndropa chiriha. Mahi kwa yetra mararumu eru utubru maku hola 2076. Mundohla vantopra kamuteko jil to makina. Miki ntika melo esaba. Kintika ulelo atrelo wa bateke kai. Come la novora, you hear him paka, who we are.
4: Timmy and Nokino Helena, who go hard to get who to get a
0: kit and you were some jagush to Karemo Shudumo. Corogani Bondia.

Foi você que lhe tipo ia tolanga morra de Moçambique em Chora, o cabo delgado que lhe moava no o cidade de Opempa, vrequem com na somono o rito, ela põe o como a questão de Opempa província, o cabo delgado, nipanel, 4 horas 8, tira no minuto comi na Miraruca de Moçambique, 16 horas e 13 minutos, ela põe o na turu fentra lima e o frara de Moçambique, o irá, o frara vassalamo, calano comi, o irá, Não põe no roupa, não põe na faço a covia, ria o chocolate, o catecampa, tocola, errado, Moçambique, ele vai ter nenhum chocolate, cani, o chocolo, o nicuna, no lelo, necalen huco, não tive la moco alla mararo, mueri, una comi, uacua, 2026, e o lupa no frente, ni no lompele, huni, uri, o vilela, camana, o vilela, picaletu, e o lupale, atani, hala, nira cacane. Va ta nulaka ata nikalaka o chukula chova iherania iherania chote ne wahira anapuya timana yulu pale no fentele hunu katika mpata kola wira ntepe huvilela ndri wante koni pohera varamite ko salama ndri mwira kana koso tumihacha worera nule mulia wa kalele ngumana na worera ma ayo angwa wuko herrania yayo kina kalaka wachi puchipu pusia wasimpula walani wanyohola ni uhava hera ifaita kina kalaka itu yorera nyuno tenia atu otumi hacha manu mayotu hacha hana kalana kandrima wopole ukala ndrima wopole kuna kalaka wira wevu na kala ntiriki wala kuna kalaka untonyera wira weva kurina makuva o pavila ulumacha mena na som pavila nema kamana ulelo na kuhia ila kavi ntupi pu haka ila kavi ntupi pu haka ila kavi ntupi pu haka vakunjuela atu anokoha kunla nihuku nanso yala no ko halala no kala rura kantuma anarakuani pira ka upika la kawite ngacha ura e ko vale ka kwanyele i presu le nari rahisi hisapu le nari rahisi mana e ura ki heta mo himia ka vori vori vori na so vale e pi hisapu yori rahisi hinruma ka ma hima ura uroni puru ra kata uwatume yura vori ki hovera ne puru ki hokoha inra kata bohi wakitheba chakava ki hokoha inra kata uenchur kulola Watu mani puru ngira vore ni kiokoha ka kuma kontekoni, kiokuma ka kuma ka hiki va inengo, vanu timara nyu van kale otu mihecha va, awakantu ukoha inakala ka ura kantuma, ngana umakula umana na uorera, ata anavira katu akavi, ukoha kani kavi, kavi, kavi, kavi, ahituma kane moja kana mulio kala oruse ura, kuilelo baba, ntekwa ka ukihalo olia, ukohia kera mena njipuku nkoheke maana ya wira uyo pinte kwa nyonyenye va uona kan kumaka uwanyu nruaka upachari nhoku pale wira va nruaka nono ahavu anko kikoha ihisapu ipresu ahavu anko rua nuro kikoha nuu kitumanana iyo piri aya kamana encha ayo amvira ilocha kwa ilocha ibaraka kwa ilo ibaraka vira de baraka lukoha nruaka vi mantega va nruaka vi mantega va nruaka vi mantega hicho leka ura uwe himia kata uwe himia kata kata ngwa himi ya kata ipresu rivakani va hingwe ngwe pinrumi ya mwana ura nkaro iparaka ura vorio watu mantega mumu nwa kata echale vanu wakalaka wira na kuhia nyua pancha kwa uchipu itu nopele nyuvale unume tu nopele nyuvale vale unetania watatawiha maklienti klienti na pepechia iye klienti na pepechia ata monaka klienti na pepechia nyuntune hintune naso klienti ntekwawe opepechia haya ngihimya vakhata kina uvukulani khata mwaphela wira khata mwaphela kavi haya ngawe ni wono echale ureke hemana na nthu nthu mhya chana muli yawe uholi hajira mulumana nthu awaka ukoha ihisapo wethu ile unthu mhya chawe inakala kaura kantuma na so kampa chama chenre hopa chira bavale wira inakala kaura kantuma na so nakala kaura pela ulika niha i presu nye hesapu nye wira ilengwe ihimia vori barake lengwe ile barake lengwe himia vori vava irwa iri i presu yankane pi vai pilela pirwa kavale ko nchana vaka hovira ila kavi ke hai kere himia khatela khatela huna tuthwa ha kina kwa tuthwa uhimeria i presu aya me ila kere ndro khatela uhira achuela chani kehora achuela chani nchuri hovira machuri ale hovira va va hokoha nyupi chupuku pi himereka wira ila va enra khata yana ne pirwa ka withenga cha pirwa ka nchuri kwaole vano va mphela uthuma ejale vano wireke nyuva nhoko hia ila kavi nyuva hira ka khumani va nyumwana mwatu atho uthuma nyupo tukala ntho uthuma nyum ntho uthuma khanchoni a ntho uthuma pemona uchichale cho ha vaya nakula ka chichamo wira ntho uthuma penkhala uchichamo cho nkamu ntho uthuma na achuonia unwe hawona waka ukoha na achuonia
na ha kuma ni ba mwa kwelengo kida kala ka itu yorera yorera we mwa kuleke orera omana na orera ii akinoria wakula omana na orera kinona wene pas ukumeko bazari ngo urweke unkomeke wane wongo meke wapuani. Wale wapuani vuhi ntukulege na koso. Kamana chicha mwana halu watu wapuani vaa unamwesele na koso yo. Uwa atu oku haihisapu. Vano ya kalaka huira weva kunoria. Uhundu mana atu umana na worera. Pas unku nkuleke na koso yo. Ureku wani unku meke na amucha. Luwani wa ya kalaka huru ntumhe pago ipachia. Kalaka huru ntumhe bulasha. Wakureke na amucha yo chotenu maliheke. Unku meke pahi pahi. Kamu hala uku haa. Ne mucha hesapo wala kamu hala uwira yoyo rivai ii kero hukuma ituyo uhihia basi wale kurina to masaka nintu unkalu kala bote. Netali ya radha Msambike kwa tarara chochi numitu kumi na kenta okati huo Msambika. Netali ya nota perfeta maradha Msambika.

0: kano ba
1: ka he ke ne ma nene
0: ba tshwa go thela ne ba ba bua ne ba yo phe ba ba
1: ah
0: ah ba leng ke khala ke go ma ko ne
1: ah
0: o le parula
1: ah
0: hala ba pe ka na me re re ke
1: ah
0: ba pun thuma thwa
1: ah
0: ba tshwa ba
1: aya na mamina aya na mamina aya na mamina
0: mo ntse na ba handiawe wa pe ye na ma
1: na ma ka khura le
0: baba are na chope mollo bona ba uyawe na mamina na mamina
1: na mamina u tshaba
0: u tsara mamina o nya ho tshawa
1: bora wa jawe ba khon range on range ba phiya jawe o thelia ne muli ba khaboko ama lo niba na apha ina apha kana nne na baba ni butan tari
0: we mara ka ho thela ba
1: ah
0: ba hale ba bua ne ba
1: ah
0: hala wa pe ka na apha na ba ba ke go khaboko
1: ah
0: ba se korwa
1: ayana mamina ayana mamina ayana mamina mamina ba handiawe wa pe ya napa o handoreria pero le wicho chile na nena na ndavi ba ko malo thole dia ile le rula ndirelela
0: buta na mamina monyo ho tshawa
1: ayana mamina ayana mamina ayana mamina
0: Para vale a one canta bala, una cala porto. Othelio ni panta torre un barro paashi, mutoko a un barra nuhiyo.
1: Ay, ana mamina.
0: Na mamina.
1: La be.
0: Ah, ojalá que mapuwa ni ba.
1: Ah.
0: Ojalá va peaka enameyo, kusabe nzuru kuyo, oro eko mereka toa tume kichintave la we.
1: Ah.
0: Da elela kimwa ba.
1: Ah.
0: Paash korwa.
1: Ay, ana mamina. Ay, ana mamina.
0: Na mamina bahandia we. O go tsantsuru kwawe o ro o parakani o thuma ja phavelawe a khumela kota no hokumana jo bi o re resha e me leva 500 ni mpole sana hina 500 o kume hon konta 500 o ha to mati mana mamina nunu nunu
1: ha ne ga jamia no
0: ha
1: e
0: kali salama
1: ah ba he ke niyo
0: adana salama mi
1: e ta ita ya
0: kina we ringa
1: Etwaya
0: epa uma cosa que nasci poti cere celebrare fino mundo sei spirito santo che vuole celebrare ma nasci a capare mundo tutto tunia
1: ayana mamina ayana mamina
0: ah
1: vanno va bene rigno cani
0: fino mundo na vo
1: na che tuna lene
0: vuoi qua nya cau
1: vai
0: o manilia ni we minchi na nupa mo che nuwa
1: e mi che hana va buone vaca
0: sì vai
1: ma ne canta bala
0: ma puroni
1: ah wana con sicchi tumulu pale ole vale
0: wa pale
1: wa wa mwe musa
0: ah Masih kenal, atas sedang.

0: Nyonya o, mabani mungu kana ngang.
1: Demi ano?
0: Aban.
1: Ana mami na.
0: Basi mwe ba, bakala mara ka.
1: Nyonya wani wakamako molela ni.
0: Nyuma.

0: Nunca mu desligar o telefone. Eu.
1: A B?
0: Sempre ora eu tenho a B.
1: Mas o filho não
0: é mais. Telefone ali na halo na será não é.
1: Aí atende já de
0: manhã. Aí mulote muiwanye.
1: Ani kopi ri. Ani kopi ri.
0: Ah, we know.
1: Hey, kama subu kikusha.
0: Mejuwe wa ikwa gita na ka upanili wa kani kopi ri. Amara kama hikuwa nina kititimi.
1: Ani kopi ri.
0: Mesi mwara ka. Miku okona tu. Kanu pwela wi enivele ya shikola muranyo. Mwacherenrene. Ano muhia kumpaka katolika, universitati katolika. Mwapake ekonomia.
1: Ani kopiri kinona mo. Usuru kuki epolusuti ya winyo. Mwere wi apitimpina kinchuna kwa wahusere.
0: Si, mwahusere, purke munona tumuteko ni munavaranyo. Musuru kumuna akilano kala woyeva, mwahawi heni hamu anaikalasi. Wana mahiko ane presizu heni, muhuseri vanchi para para heni, mukaleno neharu heni, lero aru enkwadramento.
1: Ani kopiru kisiveli ha.
0: Ha, enkwadramento hamu na mkwela.
1: Kina kwela, ulo.
0: Si, nda muye kushkola.
1: Musuru kumusivela ya bigi hichune.
0: Ku. Asikuinyo ale, nikina unaka ni ipashisa, muka kikikiri huyu yako, uhusera huyu motene ya mwani. Nanyuwe na mampa kukursu noturnu, mwacherere nivelanyo, umuteko ni utambio umuteko ni wanyo na hala tambio ngwelihiwe ehiche.
1: Wakilivela ruwa ni kopiri.
0: Nada, kina hala kuulivele keni. Pene menishu msuru kukina akilaka umuteko ni waka, wakani wakani kina haka kuulivele keni.
1: Chabu ino.
0: Odi. Odi. Odi. Odi.
2: Itelo saka ye baba alopana.
0: Zikomo.
2: Ye baba e hodi ho.
0: Bija tweki ni wiwa wino. Zikomo zikomo zikomo zikomo.
2: Ku ku ku ku ku. Lebele liwe.
0: Apuya YouTube.
2: Na tutela itelo ya wana hela mareko. Lebele liwe sto kwen. Kahani gilati wale kwa.
0: Zikomo zikomo.
2: Ani karamano. Hey, alopana. Nkahayan talopana. Ure urela. Itepaheni.
0: Apu ya mi kirimona upwele wana kinera o kishokole.
2: Ayo. Mana ya tu uluwa la kabito iya. Kana so
0: kwa panasa. Iya iya mutuwa jibese si.
2: Mkubani mugu umelela sa.
0: Iya iya. Mutu mahikuwa na munu pwela bali mutuwa kala reforma hiha. Epe sisi tambe uishokole.
2: Ika ika.
0: Sinao apu ya makota rapina la makutanyo.
2: Mpaka wali watu ni kopi la hulu wala. Erami rao.
0: Hulu wala honopi hapuia.
2: Eka ekai.
0: Hulu wala honopi.
2: Eka ekai.
0: Narohika na maino. Honopi hanari.
2: Honopi hanari.
0: Si, atupoyo.
2: Etoko toko kumi. Mutu wa ashaka. Erungweshima. Mwataraka. Ntapasa. Achia mtu wakala mkumi. Okumi tiyo uu.
0: Hata mirabu ama hiku anonina kive haka kumananu. Ana wa hii kenda ni kopiri ke imada.
2: Kama ino.
0: Ke, hane ino kana maino. Ani kopiri ke imada.
2: Ke imada.
0: Ke imada. Apuya. Apuya miku upwele kinera. Ye wa apuwe toko ene ala tumpu ya.
2: Ayo.
0: Apuya miku kala ni maso wanyo.
2: Ahe.
0: Kuhupwele tu kinera. Apiti mpina. Nivele.
2: Ya.
0: Ha, no, haine nivela mpati.
2: Katuno wera, kukana muhava, kamteke nilake mpeto kwenye lele, urimumu, nivele heni yola to.
0: Eshikola.
2: Ahe.
0: Kero we asiwele.
2: Eshikola.
0: Ya.
2: Apiti mpina.
0: Ampaka ekonomia. O katolika.
2: Ekonomia, kuhenu tuwele, yoko ntari msuru kwenye.
0: Ekonomia si chichu sote sene, nari mpando muranyuno wani.
2: Iwoto, alimu anjerera iwo.
0: Apuya.
2: Iwo wani, antwe kaheke tomtuwa suwele msuru kuwa apwa heiwo.
0: Apuya, ekonomia neruwa, todu konjuto, jinso muranyo, sikani. Wano muranyuno nyo, arayeno mutumukina, na takanyi hira sote sene nsa sinkala desenvolvimen.
2: Iwo, emoni here apitimpina msuru kumkuma awe. Yuta na asaya.
0: Ayo shikola pae.
2: Aroshkola, asome.
0: Mkai kini seruhene muna kivahani. Anatumpuha, iseruhene muna kivahani.
2: Iwo antuna wera apitimpina, aroke oshkola, asuweleke msuruku.
0: So, the same.
2: Mashi baba iwo ahubu wela sana.
0: Bafut.
2: Anikobiri. Yere murula ku yupuwele sana. Mashi iwo ya avariha ka yupuwele ka mootiru. Anu upuwele somalo. Apitimpina asome orere nrawe. Ole mayaka. Ale asomene awanrene kuosa we. Olimo we hanyo tata. Anikobiri.
0: Apoya, mhipakiretra isa utova.
2: Vakera omaki, nupuwele somalo. Nyungu mheri kwa kwa mhasike wetra pa, mupuwele somalo.
0: Ya, nyungu ndota mekanyo, mukihie na mikilote. Mukihie na mikilote.
2: Mkahaya.
0: Echo ela muna lutuwa nyungu nrima.
2: Ilo koteke.
0: Nyungu mkikale la nrima. Mika ahimaka pale, oh, anatumpu ya lahali ya kiva hizero safama. Wano mune hata, no, ahusirava le, yuho upuwele laka, hakupuwele laka mkale hai. Muchana ke mkale laka, kalai, aki hiyo lelo.
2: Iwa mwona ya mwara kaliki haku shako shkola, iwe nere wera mikiro futuma. Ankono futuma wera lo shikini. Mashikina ali la somalo.
0: Apu ya, iwa nso ambisao.
2: Ata ata, anikopiri kina ila somalo. Mutiana ntoko apitimpina ni makubwa wale orere nrawe ole iwo omusomiha kahi ni mweke mlugu yo
0: bana na tumpi hamna kelela yo mtu warero hisomeke
2: iwe khaleke ntoko mio amwareka aniwone kumakwani
0: iwo ntwa hiwa nya
2: atuona iwo mare kumakwani
0: ana tumpi ha aldea
2: amwareka mio hankumwani paro kumwani tenko kile pela message nama yewe kinuwa kuma kinkilo pasare kinkilo chumosipa kereke shtapo
0: mi anatumpwi muhiwa nye nyunso eora yotene ikulashti kummatani epulashti kummatani itomate muntuma mekanyo nyunso amare nye nochela kuma vanu mi anamara ke hiusere mahayo wi are rasha
2: kinkoso opasawaka
0: apuya
2: kinkoso opasawaka miki hintuna kuchidu kerekere kinaela kuluiru iyo miruko na etilaya yoyoyo. Yupuwe nesene omalo. Mashikinale la wera iwo. Iwa nora paru. Mashi, iwa mura pihaya pitimpina. Aba.
0: Ete mali.
2: Ahera. Kuhale la wera.
0: Anatumpuya. Anatumpuya. Nyu muhi wanyea.
2: Ayo.
0: Ehajanyo ni anachama. Ndendendendendende. Nima dikana.
2: Kuhene hache. Kinkoso pasawaka.
0: Hey.
2: Kisule kisineta.
0: Ehache mpunto kuna chama.
2: Kinkoso pasawaka. Ale mio yocha kina atumela ikuo aniwa ya swotene kintuma
0: ntao
2: ane wono taka tete yale kina atumela ka ipomata yiha etele kanga musu kwaka yole
0: apu ya mini kopi kupwele wa mara ke husere vile mbu wano nyu itumu mpakanyo oburutu yoyo muna pakanyo mutwa mwari etenke husera evireke munupula bima hikwano asitiana banu sana modo husera asitiana tene no husera banu nyamari ni kilatele kero kintale ne kintale na te meji mikale kini ne ate manyangu ata mari ni none ya manyangu ali mwawe neta
2: mio kinale kinera omalu herike nkale elingwe
0: yapuya
2: yakiwa kuruma kama kinale la wera omalu herike inari nkiwale ntukuhale labo
0: ai apuya iwe la amina.
2: So malu kasinsuwa.
0: Nada. Apuya iwe ne la amina. Eya no eya apuya. Na tumpu. Eleza.

0: ka shukura mama le lo ke bona le khalae ke male simana na mama yo tshela ka ora ka ngwe he mwana ko di mauu ei ho di mama o di mama
1: dabe dabe abuna
0: mama ei mama ke bona le ni khalae no tshela benye ora ka mone mwana
1: o maja o ka anyuni o themene mo
0: a papa ke lonte go
1: ne thola yawo ke wele wi andro wa chumpi hawo
0: aha
1: mashi yawo akara no mahaya o silo vale ende iya pitimpina ka chuno wa usenre
0: I
1: we o ka anyuni bo o wele ba tele ke musurugo ani ko bira ho ko longwa ya wana
0: I
1: O sive di bua.
0: Mama muntu na ndiro university.
1: Ah, ka husere. E university katolika.
0: Ye, baba u yeni kuruti.
1: Ah, e bona o diba. Na halu kilevelaka.
0: Moreri wa mama, mahokwa lo muwa mulopa nera ga hi ho era nsome.
1: Ah.
0: O ikhali gora nkila thi kwani mwa weheka na mwane pa hi.
1: Da ni khopi ra le.
0: Mama moreri. O kilevela ntoro
1: katakete. E ho kono wa karu.
0: Mama baba
1: ani ko biri yende ka usere shikola universitate katolika
0: graduare ke
1: oh no ekonomia
0: mun kombo ekonomia
1: I
0: o wa likela musuruku
1: musuruku
0: o yi
1: muhaku ori ubo
0: ah mashi mama yo khale tri muha masoma vale porque masoma no pa he klase mare nya ni desima segunda mun kila ngolo Mphanya nsuruku nteko nteko le nsuruku mwanjeriwa nghati wala papa.
1: Mashi wakona kamota kinsiveliwa ka.
0: Porque
1: nani kopiri.
0: Porque nyona papa le nyomo khalela nkithi ya papa la nakhala mulo vale. Onke le wa papa yere ko reformari.
1: Miko lela biti.
0: Tambeko mari u impresa ni yere ko mala ya mala vale mama nkhala naka nteko nghati wale.
1: Miko lele. Ando bona la hecha papa da hecha. Mchikede apitimpina yodi.
0: Waraka...
1: Apitimpina. Usure na mahapa. Tiele kino lela. Kawibwe. Mwana kama hapa.
0: Mama gina pakaka. Mwana kwa adimiki kwa adimiki.
1: Anamwe rikio hiya.
0: Kina tari haikano seye mungile elanyo. Mashu mama hiti wale lela yo watu wala papo malo. Ala wiye wera hika kweli wa mwaraka. Ahete tabani onala wera kihulu vala na tike lano wera kahuwa na mwana.
1: Hiyo kana kula na mwema kinole laka apuna wa chichi mheka ya wadeli uuluma usuweleke muulumelo mha kula neke
0: mama meka nosanyo kini na varo lewani unkingi ya
1: wera no iha na mwera adena hala weche hoko lowe
0: haru waka hiyo wani wekila atelo
1: ujari heke pahimi nito nani kopiri kete kete
0: kena chari ha mama
1: wante shikola yeweke visere
0: mama opuha
1: ekonomia
0: mwana mtu mulopo na meji mwenera mroki mwasomeke
1: ala no kumiha msuru kwa ya mpondo suni wawaka kompira Eki livele.
0: O shkola.
1: 5, 600 Vanon liwa ni iva.
0: 4 anos.
1: Haa.
0: Liveli waga.
1: Olo, eki hola katonu shkola.
0: Mholi waga.
1: Olo.
0: O malo, mkosa mako hiyo utana.
1: O hiyo.
0: O hiyo yorowele keni.
1: Haa.
0: Yee. Moreri
1: waga. Ane kanki hoveletu.
0: Mama mwa avari shesha papa matatame.
1: Minto.
0: Eee.
1: O pajera nu pajera. Ka avari la matatame. Yaro sarakatuwa mawakani masha hokolo.
0: Ava hukole nila awara kipwa hoa ni sote ni kamali hereke na mwara kama mwavare madata meji
1: waka usera konomie yoto ichusaya ye mwa kwa yode
0: mama mundro kala kontabilista
1: olo kone dawe wa manaka ure riwa
0: mundro kala kontabilista mambali hayo ekonomio owa alikela mwa kune
1: mwa kune wani kopiri wotene
0: oya no wani kopiri mwa kamara mwa wareke muteko iwo
1: mwa kichana thoni miko usi hekeni habidi mpina ure riwa
0: ure riwa mejmu mama hii
1: Ani kopiri.
2: Ape.
1: Edo. Mwe moheja sana wakilanyo.
2: Ah, koheta opama. Wato kwe na laro na chumpuya.
1: Na chumpuya?
2: Ii, nto ya apa jira wapanto. Hei, muno panole wanye.
1: Ndriba, mifuzi ohole
2: na. Aku sa siyaku. Siyaku. Siyaku.
1: Alo chani?
2: Siyaku. Nyo, ii. Ato kwa hale la inoholota. Ah, ima kwa kendri. Apitimpi norera rinra yole. Nukendu shkola ukenda na hala wapirisiyara. Kanu unani wapirisiyaru. Wapirisiyaru na shilupa na. Arwe ikendre miyamara ka hemvi nyo kintale ni na mpodo kumo kintale kinera ay mistia yu amari kwenye ukala ni manyangu porke mutiana ukintale nu kintale ni ana rape wora heni huyu afinale para woni wa mutu wa rapa kama kipisuzi weta wano urapa ukiratu kintale korokoso koroko
1: achumbi hala achumbi hala yiyo winto mi kihirapeke
2: mreza
1: yiyo kihirapeke.
2: Ah, makanado, atepa, yerike pitu, pitu makuta.
1: Nrima.
2: Ii, olento. Kuhiwa nye.
1: Ano minto kolele na nikopi. Eshikola koweria.
2: Matani.
1: Ni epapedele kakushadaka. Kiro yomuteko niwe.
2: Ya.
1: Nusuru kuhuwela.
2: Muhaku.
1: Ola.
2: Mafarangu alento.
1: Ani ko birule na tiwewe.
2: Mimi sana kisive la farangu lo o warikiwa.
1: Mm.
2: Ni makura.
1: Eh ani ko bi. Mm. Matia peta na kamuniwa. O mihicheke makura manjene.
2: Ii mesha piti mpina. Kerwa. Na ruwa chererwe ni musuru kuhi hao. Kukala ni e sekreto. E arwe siri.
1: Mhm.
2: Mi omuteko ni waka. Mm. Kankino na pama. Kukala ni prosesu.
1: Mchengeni.
2: Yerwe. Wote riwa pahiki nalekelo pio mteko ni. Hakina ati timiha. Ashito kweno mteko ni. Yerwe tambe. Arwe kinamu ya pa. Arwe a kwaturu. Kakini heni ya ine ruwa kwaturu.
1: Mpapelo soja ila ye.
2: Ah.
1: Ani kopiri. Vama avinyanyu mpeheraka. Miko baka ninipuka. Mpa haka mrampene. Ba, kama pia umiteko ni ora yoli kanela.
2: Ii, mika nina pia. Soki, atu umiteko ni okitara tare na eraya.
1: Mm-hmm.
2: Purike miyano umiteko ni wile, kina haka tau muta akari, oro romeli wakari miyano ni kopiri.
1: Ani kopiri?
2: Si.
1: Kosuwe. Mika ni, wachumpi hayo muna viranyo, wachumpi hayo muna viranyo, muhina hiya. Tiba mwadeke lanyo umiteko ni, ha? Ni, usera saseye mota anlojaya chumpi hale. Mwama kulena nasi kwinyo.
2: Meji, ya piti mpina, uikariwa kihanlewa kani. Kahigi kariki kina hala. Ukalane karimezmi uu ya pali kilevele liwe. Ankinona. Deposh tambe kuhoteriwa tambe. Ui arwe nehe. Arwe hene komputador ele eneruwa nehe. Enalepeliwe neruwa hene.
1: Panonyo anikupiri. Si. Mwavara nyo sote nigya. Mwonela, mwara, mwonela.
2: Kirimote riwa.
1: Kirimote
2: riwa. Hei, apitimpina. Kihote. Mi kirimote riwa.
1: Ano kihote riwa mi?
2: Ii. Kirimote riwa.
1: Yokala mwera nyo.
2: Ii, yavo kendraka.
1: Nyo na achumpi ha, yokala mwera nyo.
2: Ii. Miku hole ilani.
1: Miku uweri ha, eshikoli.
2: No.
1: Miki na kela msuru kuorele.
2: Yesika pama.
1: Vamo omoliwa kontanyo. Momodiwa kontanyo.
2: Mopacherati. Mopachera.
1: Momodiwa e kontanyo.
2: Hey, minki kariwe. Nyumpachere, iye yo momodiwa e kontanyo. Momodiwa e kontanyo. Meji.
1: Nyuma anasuelo mikano kangu sera. Mwingi ko harumiruku o umejeleke.
2: Nyo.
1: Eh?
2: Nyo. Mi e papelo nka kende yo wiko hikariwa. Mpachere hihano waba wikendre. Mi kimpake kontanyo.
1: Kimo no mna muhovela.
2: Hey, wano hovela wikariwa.
1: Yokala muntikinanyo.
2: Kendre, ohovela wikariwa.
1: Yokala muntikinanyo. Mwambara ichimuhile heri.
2: Aye, mwaraka, muhereke. Vanoti mahikwano muhusendranyo, muteba vano komportamentu, isimo mutare. Ase tempwele, mpelimenishe tempwele mahusendranyo vanchipale, mannakititimia. Vanomuranyo na lisensiatura, aye, mwapachero kihasula.
1: Mwiki chichimiheke, oveha mumbehanyo.
2: Vano, apitimpina. Nari kereke kikomoli wa. Muna halo kilela.
1: Muna
2: halo kichi. Ha.
1: Mupachira ichonte chonte nana.
2: Ii haino pachira nana.
1: Ha.
2: Epresuza chivezi mutu asuwele. Ahusirike sa muholo. Porque hi anu ni hupwele ke so sa mujuli. E pese ja meni hu hupwele ke sa muholo.
1: Ani kopile. Mm. Ngwa hera re momodiwe, muni bone tshwene. O le no ba minki locha.
2: Nyo. Ni pacheri hi anu aba wo ke ha kuba le no omolwa. Mechi ko omolwa ke na hala khala mukumi ba teva. Eh? Nyo na pitimpina. Musuruku munahela sempre grawo pacheri. Masu la musuruku vativa ho wenle para alegria, musuruku to wenle para ne tristeza.

0: kale nono? Bakhani bakhani. Nsina nanyo?
1: Luciana.
0: Mune to shkola? Mune to owe?
1: Sale ya kushke.
2: Sale ya kushke.
0: Kulu! Ayo kumala? Mpwiri mpwiri ho?
3: Ela munna karakata vanempo hele tomati ohe muhela matuvi babu yonakala ikumaira rakatu
0: aloka sakavo
3: kantoni karakata karakata onakala vana lela kavo
0: dzina andriwa yashene
3: mi yanu kindro shiju selisino antonio nyako kana nsina nihirera kulimaliwa mukuloto mumu okala wikina hola na shulu yalale asimo kwasha na vaiba msorkuni kosha nasha
0: eka
3: ntoyao nokala nsina kilulonyo akani kinirwa ka permanent
0: Iwo anaholela ashipapa yale anivahiwa msuruku
3: ni kuvernu
0: vanga heka omaka sanno mitano varie sai avahiwa kavi
3: avahasi wa mweri moha onluluanyo mweri wa shaneiro vinda nivani wanya wera nova hasi wa tuwa hipisavo wa mweri moha mashi
0: nga heka kunyate hali
4: samukomika hali
0: wakani wakani vato pela uvinyeri wa yoli hon Singkaya kau wani nomret le salama kau kalah?
4: Salama. Kahen wani?
0: Wani, bakani. Sina naya?
4: Sina, kini hanya mau ni Rafael.
0: Ayeru amaka samomo pahin?
4: Amaka samomo, kena nuwela momo.
0: Ayo. Ashitia nanno, matwe le luaya, matuku le luaya, nisaya, unkila atisi sasa pahina ya kala sepwere na perihana, wala wakalo kata unkila atati ya narubane laka.
4: Wakalo wara kena mtuntwela we... Asitiana rupa he, akena batewaya, akena naro kankala nutramina lewe, mulata teishi.
0: Sheni uwa vanto?
4: Ni wano muhinguria, wera ni hana papa tuwe puiri, wala ninyu.
0: Vale, alo kankala, ole sheni uwa termina lewe, ni loka sawu iwe?
4: Ane loka tapansha kuwa iwe, na aponya sema iwa, riko visikana iwe.
0: Ya wankalo teliwa, ankalo omalaniwa?
4: Anchene, toi teliwa, anchene tapeti ya omalaniwa tu. Anero wani ukira kini raka wapia nwabolowa.
0: Yoneke waponyo wene ikove?
4: Ya pia kwa waniwe pahikure. Nikapanko latesha ngundria ya poronto. Wakala mtento watu ya lakina kwa mbahana sashitiki, wakala sala neta sashitiki. Ana bahana sama akapahe. Akala sala hini rashitiki yo, kia tuwela tu, wana kina nana ya.
0: Masi watueli waka kongu, shiwa itu sikina kutoi na shinyeriri watobabo.
4: Akala kina kanto wapuruke wale, kina napuru tarwa wantuela mmareli watetu. Nyemelo nakala mane rohimia, ino vile vile hani. Na wala mamu tuwela.
0: Ayo. Ayo, ba ikulutu sikina ku, onikala mateku lelo makina ku... makie kie iko masikina ku atono karina
4: makie kie no kana nakala sana kotoro yawo kala vitu baba yabalo hiwa maliba kero wewe kitikinya kitakulaga ko mwana pona siwa baru
0: nene balo hiwa malino

0: e mercato ila ho
1: a mutuan le la msoro ni panyo le bale a kwati mkinu ndi ka franku baba pahiwa mphena makotole tulo no ne bale ni kusi hihale pa pahise leshe na mkwati ole ndurishinale
0: wa romaka sa setu setwene eyolia we ano hikanlia o yelelo lia pivi
1: e patu ne patu ntwa kina ko khalo wa sibela karagata nton nton mala o ruwera shiwa ai
0: ore riwa kesheni
1: Aule ntoreriwa ka yalla yalla khala na huwa yaku a franku na tumo ware shewe na rene ku ni wanyea
0: ki hime yo le yo wanu maka sano nera wa piano o hili o ipio maka sa
1: a masiyo yente yanno no tu yasiro o vela vela ba venye we yo titeliwa pa hina mpapi ayo pa hinto ni kina ku meshi matokweni ayo
0: atokweni salamu
1: Isalamu yopa kira ke kinave ke la asatukweno radio Mosambiki ya timitindi wirwa radio aroweke mtete wa makasa. Isalamu kini vela radio otene iwe. Vaneili kave ke la katambe atukweni ya litre ya kulene wine keka radio Mosambiki. Apieke mtete wa makasa. Tuwa kinava isalamu. Tambe ya shefi ya rinahu baba tobe atukweni ya Nelson ya mana nasi sentala. Tambe kinava hama kuma suwe mluku abahe ke osuwela. Abahe ke osuwela weta na atu. Antawe yao ginahia. Vaneili kave ke leke ntoma rakarumu yerene omata. Mashprontu shiao kinima hama kuma suwe mluku abahe Omar Gayao, Amosani Manaka Bia Bernardino, Antonio Bernardino Tio Glante Vamukasunivo, Ayo Lento Tambi Manakole Om Yarapahi, Amosana Marawe, Ana Augustu, Nanawe, Kinave Kelote Nao. Imanaka Tumkina ku Gil to Bernardino Ori or Rapali, Awanu Kinave Kelasimbeta o Kinave Kela Marcelino o Kinave Kela Maria Moise Shala Vatamberinto Ashine Matalayala when on Kalantanova. Atrao kiha kumasa, nansi yawe kumitati o San Petro yo makasa niha niwa Mario Atanasio kihawe kelela, ayo.
0: Endo wa shukola toko ene?
1: Miwa ugisera nito kawe kela nsipo wiko, wakarabano wera nyo radio yo, kitokole lihi wakala yo hina itora bulutu. Na ye itori ya toko ene itori.
2: Tukumani beya, mi!